0: Apotane atu ungutoma basatu anzizi wakulanga mbumba. Lero mnava. Utumbe ntibume. Tivesereni. Ya, pamuzi pamuzi. Pamuzi wanga kukonda ntemu. Pisapeze rani. Kati, Karota? Karota?
1: Papa.
0: Papa, ulikupi, ulikutale munu na chemelo papa. Wava jao, safeze chituzi la.
1: Agua papa, nende kwera?
0: Kwa dembuka, ukuona
1: li. Nende kukumbuka malampu.
0: Ukuona la hiyo, pepe, uchemeleni na tena leo, panyo nkafika chituzi.
1: Kukunda kwera papu,
0: Yangana, yangana, mwana asabesela mbalamuka. Yo ugona usiku nsene ugona, kunje kukujena, ate seti ura, weto ugona wasi. Kadibano sabanyeleza, shukura tani. Wasate waenda kushukura, usatuma kuchitambo, tani mshukura nzi. Zuno banu shukura, shukura yanji neyo. Shukura banu nea fungira. Shukura fungira. Ana nsene teba, anangu kwenda katambila mapitalembeo, maprofa, anangu tantana amalakale, anangu shaye kwenda mbo mapasa, anangu kwenda mbo peza. Yo ulibano, tani ngandu yudona. Ha? Chai lambo hapa tepe tepe tani bebi nafana kubanga nini bebi mkaza. Ha? Kuna jila lepo?
2: Kama choona mwana matani.
1: Akuntitikana palo longo kule.
2: Akuntitikana tembanji.
1: Alonga ne chai lambo ne pika ne kwenda kumazi ne kupi. Akuntifunda pizinyi maningi palo. Imani
2: si?
1: No bianga ne kwa taira.
2: Biako?
1: Papa akuntifunda lepo.
2: Ima mwana matani nae ni mkazanu?
1: Kwenye biyao basi.
2: Mkazanu ndiri mwafra mandani mandani nini manu. Iwe ndoka senzeke.
1: Ndiye mama ndoka senzeke.
2: Nina tele nwana pensena chiteni. Wafa?
1: Tabivo
2: mama. Mwananga ndiyo basi.
1: Tabivo
2: mama. Sha? Univuira mwana, univuira mwana eh? Ukhale lingu lingu bantu banyumba bani?
0: Mvuno mbida lota, mvuno mbida lota, mvuno mbida lota.
2: Ngabe. Kaya ndikutaira
0: chade. Kadiyo mwanoneo ambala wekene ambala na ini?
2: Imwe madamana ndikutaira. Na mandi pati maparatu andi tsuki bantu.
0: Jade panyumba sakala mbozi ya sakala onseni. Ma, mkazi anga kandwadi mamuna ni mbanimu.
2: Chemera nini
0: mbati? Tai, tukulonga tati, mwana osho na chitetewa kumwana mwana oyu, ona manja ashi. Manja au kutema parajintu manja.
2: Achitani kinonja ashi na kironda?
0: Manja pala tungachi hapa, buka hapa ate pari.
2: Si?
0: Kulu sonsene, anakaa pano, manja vitisire, manja de.
2: Teba kusamwana ndimwe, hini ndisamwana ni?
0: Hiyo nga kumwana vina chitewa mwana, mwana ukumpundula.
2: Ndukumpundula?
0: Hiyo mangwana, unajirene wabozi mwana osho.
2: Kwenda na yukupi?
0: Nukupangiratu.
2: Si?
0: Tangu.
2: Ina kundifuira mwana nkabi. Kaila ndukutuaira maparatu.
0: Mwana.
2: Nukutuka kari pano.
0: Kwenu suanga dae ndipangi. Mwana mkwa kunjira kati?
2: Si? Mwana mkwa kunjiri ya.
0: Tangu maache ndia sadzua kuti mwana yu mkwa ushu. Kwenu mkwa nga dae ndipangi.
2: Pai mwana tinchitisembu utumbi mwana yu.
0: Utumbe. Ine unduona iyo ulipapi.
2: Iende.
0: Inu yu kaka na mabako na mako na mbu ya gombo. Manjuna ini pano. Ine mbabanga mbu yanga mbu yakije mbu yachemu manje ndina hiyo papo ngonga kuti iwe nene pano pepe mulungu apika uchite utumbe ukuchite ukonde chita onoya nakana mamunachi kutsogoro
2: ana za chita
0: onoya mwana yona yona mtakunduli yona mkakunduli siku zose
2: akolonga nene
0: pano ndoko
2: ndoko akasendeke ndoko
1: alonga mabuka fera tepa chamu nakhamu musenzeka.
2: Ndoka senzeke. Ndoka senzeke na nzako.
0: Enda zisemba, ndiri njira.
2: Muli njira na tangu ya nja mwana. Shi?
0: Mkaza na pita pachogolo, pachogolo. Gwenjere, gwenjere, pachogolo, gwenjere.
2: Ndina kunda tani pita pachogolo kati. Mwana anga ndu noyeni. Nsiene chitutumbe.
0: Mwana ene, utumbe.
2: Nina chairire ene maparatu ini
0: bano. Akula longa utumbe, ndibuma. Ndibume.
2: Utumbe, ndibume.
0: Zuwa ingashita. Ikubuluka kule, tete kampepo, tete. Ungafika mtsanga munga usatotesa nguo tani mtsanga mwenye dzuwe ngachita kwire ungapita usapitira tu mulikwa
2: pisieni pepire
0: pepire
2: pisieni binabasanje
0: mangwana
2: mwananga msiena chitotumbe izhi kundivuira mwana li pinachitani pensenene pandu kuna ndina tsaira kufula maparato iye noya utani iye akuona noya kuti mama kuchita ipi ndina direto nditanimbu ndichitembu pepi nditsaire maparato panyumba pano ndifure tungacha na nzeru none kunivuira mwana rai mwananga ndinoyeni basi shi mwana khali lingwi lingwi na babachi pano anga ndinkazano pai mwatani shi ngabe ngachitika di shi mwananga ndinoyi basi
0: ne nda kusiya pano Ndenda msharota okulonga basi.
2: Ndinalonga kuti pasaraiva.
0: Pansuo mamuna ndi nsolo. Iwe chafuna kuti nsolo wanga ukhale nawo ndiwe iwe khalankazi nguo paseine. Sebra.
2: Ngabe pai pepane.
0: Kulonga ngandida ngabe kumidiri ngabe kuonesa kuti wanaonga nayo mbani. Ifi vanthu menyani vanthu thangira mwano.
2: Nenda matama sha.
0: Mwana mwano chitamfunisa kala malakale funcha.
2: Ah.
0: Tepa chila sapepa sha njani kusemifa.
2: Anasembwa inde?
0: Anasembwa, anasembwa ndine?
2: Ngabe.
0: Iwo nabuka bambo ende kwe kafika mamuyu. Pano shamusa asa funa mamunacho mkampikira ndiwe.
2: Anapika ndo akondona pina chitani pano na imwe la.
0: Akuona ra.
2: Akuona inde.
0: Iwe ndiwe radina.
2: Radina nji.
0: Rarara.
2: Iji. Hmm, pensana na kuona mwananga wangu.
0: Unapikoza ndiwe?
2: Kule nafika kukuli kubanja kwacho kule. Anatsaira maparato, kupika, anapikira mamunache.
0: Ah, ndaini
2: baba. Manjambu kuchenambu ndipindu ndiutenda.
0: Ini ndapaswa kuti nampoti menyankazi. Ukabya kuno kushushu pano kutambala
2: vyako. Ulonga
0: vyako tani, ulonga vyako pinalongeo, pinafunio ulonga kulonga. Tambala vyako.
2: Chinchino mcha kumenyana ndi.
0: Akulakulu kalene alonga tepa kuti mbalame zikati ya pansi. Chinchino cha.
2: Zuti anzulu.
0: Zuti anzulu. Pinthu pinsevya ma chinja.
2: Mm.
0: Tawo atambalala cha.
2: Ndatambalala.
0: Tambalala tepa.
2: Mm.
0: Mangwana napiona.
2: Napiona?
0: Ah.
2: Na mwananga.
0: Ana mwanako.
2: Ngapi mtu dai?
0: Mwana anakwesa tekulonga kushushu ta. Ili kwenda kubasa. Kabwenza kumana. Eh, manja manja de. Uchile kuziwa.
2: Ana zasvipa na manjacha, ana zasvipa na kubanja kwacho. Oh, mwanangamu kamana mulanga setu noyo. Mm. Yeah.

0: Odini, odini.
1: Mabwena?
0: Mamu
1: litana.
0: Ya, nifedidi.
1: Mafamba bo kubasa. Ya,
0: nifamba vedidi. Pinumbe masalara.
1: Hata sala bo. Nsime pa meza.
0: Ama ikagali? Mapika na ui desieni, ui ndavuzoni pani nkuku. Ndile pika nemu na masamba kwa ngono.
1: Ndapika?
0: Pishiti kutuwa ilirana.
1: Ndapika?
0: Tumenda kasamba.
1: Ndafa?

0: Maza kusama anja. Ah, dan.
1: Baby ni.
0: Mwala nga pika anji, ndesi pika baby?
1: Hindi nda ndi uvunu na di baby ni.
0: Baby, si muli wana msima.
1: Muli wana msima?
0: Agora, arusa pika da.
1: Pia kukwana kajarema.
0: Ati kuna kolonga peanga?
1: Tae nda di pia kukwana kajarema.
0: Ati, shi. Kuna kolonga mpe wanga kunyiba kwasi.
1: Ngoli za mkuku chimwana kukandambo ngoli.
0: Abu, lazi.
1: Kuchekira kwenye mkuku kuchekira.
0: Kunyiba kwati za
1: pika da. Ika mchala chako, chikari panango. Mpindi kumi basi, chikari baby.
0: Apo sa tembo dende na saku sana tembo dende mkuu kusaku kusaya na kui chekeratu penseni ni kupigita kali yeye
1: wapi? Ndani ika mchele chako pansima.
0: Diki ba pansima ba.
1: Tep.
0: Kanga afu na kujiangusi ya.
1: Kala ngadu pana ngo bimia la pigo ni pisa ipa.
0: Singa afu na kujia kusia.
1: Ona.
0: Nilona.
1: Ona wa ui kasanga.
0: Dada.
1: I. Ndabwida mani kututa nduli imu ndi kajapianga te ipu panangu kandona kazinji. Matendanga kari ya mimba panu. Kubulukida vya unapipa panu.
0: Asi mbukida tamuga panu, tamuga kupiga, tamuga matenda mimba.
1: Neka funantumilonga ndini. Unalipasa matenda ntima.
0: Matenda ntima abuga na kumimba panu.
1: Kushita rani?
0: Abuga kumimba panu.
1: Ndiyo ya daimba uya, daimba ya imba rani. Ati kupike nkuku wako ujepi yako pa nyumba unine, nkuku ina nene pesa njine.
0: Agora ndikulonga babu tembunere home dan mfundira kuti napo pinga nikabwena pika ndika
1: ndipangiwe bebe
0: agora kona chirai ndikafa chitulo pano
1: karota
0: ah
1: ifi bebe tinda pano tinauita tinenda kapijira kupi kwa pewako
0: shi ate na busi maninga dai unakalonga peanga
1: nenda kapijira kwa pewako
0: kwa pewanga
1: anongi kuti busi ni pano
0: si nenda kapijira akiti kuna peanga pungiti peanga
1: ndio
0: kuweka
1: nenda kawe
0: ndio kuweka
1: ii
0: Dokweka inga kwenda.
1: Dokweka kazi tangula kwenda kale ni wanangu anungu kuda sataidi ataidi ya kazi hawa tikupi kui ati ipasha sataidi ya kazi ili na menya rai. So tinenda.
0: Agwa kunyimba kwa pewangu niko shiki.
1: Nenda kwe kule.
0: Nenda. Majiwe kwa ati wewe mkama nyazo wende kunyimba kwa pewangu ukapeleke nsima. Wende ngafa kuna kafunda pewanga nikaji ndi pewanga ati. Nini mara mani zunga nitikana mani senda kuna pewako kafunda pewako. Kwa nini
1: kwata? Ine nyama ine nyama nkukura indi nkuku tangira njantero ndi nekwata.
0: Ndoka bre.
1: Ui,
0: singafuna ngakunifuna
1: rani. Ndoka inaikewe kunsikwa uyu kwa uyu ndinaikwata.
0: Eh, ajeyo bulibu ngama nyazi.
1: Yui ngabi chaire unataire utaire kabasi patalimba.
0: Kazora. Usasaya mbola mbipo watani.
1: Eh? Mdaora. Ejo ndikaswa deni.
0: Mane kana tumbi kunuka nyese kuti mwanye sene. Ne ndikafuna sembiwe ndio bukani kakamiza ndikafuna gani.
1: Tepa bidataireyo bya kulongebe kwa.
0: Ndikafuna da so ndikafuna kapa nyumba.
1: Ai. Ehe.
0: Nganditie nyeze mana kulira.
1: Okay. Mbatende.
0: Tendiku ndoko ini kapa.
1: Mbatende.
0: Ndoko mana kapa ndoko ngabwana ndipesa. Tendi.
1: Mbatende.
0: Tendi. Songwenda kukomwa ndikakamisa mphatu ngakondiwa.
1: Udini kuno.
0: Sebe yanga ngakuchitenje. Mianga sanjwa vyu tenje. Tende kamuna
2: wako. Mitanbani. Mabakuno ka?
0: Inda bwana mama.
2: Muritani tu.
1: Ni fedidi.
2: Inde.
0: Muritani mama.
2: Ndiri bo mwananga.
0: Inde veni mwembo.
2: Ndiri mwadidi.
0: Inde.
2: Shipoonda nanje tepa.
0: Onda mpanga mbasi.
2: Onda kweni vya kudwara?
0: Basa dalo kukule.
2: Kukule?
0: Ah.
2: Mwananga. Ikachitani vana pia kukaona?
0: Ah, washanivuya mani mimi. Ngabwaya kubasa vika pasimadzi. Pasibi.
2: Huku banja kumbuka nditani?
0: Nga kanti ya vini kavi ya ngalindari.
1: Jipe.
2: Shii. Mwananga.
1: Mai unipai alipu?
2: Pai?
1: Hmm.
2: Abuka panja.
0: Unabusi mani mnoe. Anabusi sakunole.
2: Anabwaya nchini vana. Karani hapi. Karani. Chimi zwa nafika. Enda kutali rai.
1: Mba mulanjatu.
0: Mama ako kuli mwevu. Na adabanyi ntepo.
2: Mwananga. Baba ako pala kandona.
0: Mama. Iya ngenda kuba asako. Ngabwela basi. Madza kusamba.
2: Yuhu. Matamu. Pe wako fikos. Mbweza ntikana hapa. Ndiwa nana chiruzwa. Ndiwa fika.
3: Wadini.
0: Si papa. Si akumadi.
2: Kumwenja.
3: Abarachikazi abarachimuna. Mwananga wabwela. Mwananga. Manungo tani. Inde.
1: Rodo. Anefe ni matenda
3: mpanza.
1: Sisi kuna kwe mhabe oneka.
3: Mhabe oneka.
0: Papa, mwanitani.
3: Ndifadide ni mama.
0: Inde.
3: Inde, mazwara. Atikusha ndimwe.
0: Fedidwe
3: acha. Lero mwanyeze atebu tenderio. Ah, mwashitabasa. Wana mai. Mwana abwela.
2: Ndamwona.
3: Ah, ukuteba.
2: Nipiakuja jabi pa moto. Sofuna
3: vipata pata rati na mati mutani.
2: Piakuja bi pa moto.
1: Tulife tinamusikateka.
3: Wa.
1: Ah,
3: katima kuti mtu mkuja, mwana.
2: Mtu mkuja na mato.
3: Kwa nyumba, kwa nyumba.
2: Kwa nyumba,
1: paende.
2: Isajitangu ndikenda. Kwa
3: nyumba, siku zizinji mwibu.
0: Siye ni alongi, mwata nga. Na munga kamise.
2: Kuna nfanga kani.
0: Ntonge, so iya na salongolonga mani.
2: Mwananga, unanguongo.
3: Iye, iye, mbulemeza, wana maji.
1: Eh?
0: Wa. Papa.
3: Ahede.
0: Wine mwananu, ndi wini mkamwenu.
3: Bile, tuma longa.
1: Asachimine, kwe kunyumba kwaze, ndibanja tayo mshamwari.
3: Ah, wanji kwa baba.
1: Kusha mwala te mida zua mida dewenga.
0: Mwa mwure shpitaru, so nonge kwa
3: mwure. Toma kwa matama.
0: Matama.
3: Matama.
0: Matama. Mwure
1: kwa sembe wenga matimbiriri ya te mida kapia tukuhili hatu wa muna koka mida penza. Tangulaba dinankazi lai.
2: Ya chitika nani pai?
1: Dikirani na kumu
3: takuhili. Uvesele yu maa majimushu, uvesele. Fungu wa makutu.
1: Mwona.
3: Kukalongene zua na zana mpebe.
1: Mwona.
3: Ukurushushu maningu noi.
1: Mwona binongi.
2: Sakana njanji.
1: Pili mwemu nishi. Dotish.
3: Saka.
1: Ah.
0: Mwana busiachi. Abwesa dota kwa.
3: Karota.
2: Mwananga na kumenya.
1: Indi.
0: Kumenya.
3: Indi. Kama na kumakangalako.
1: Indi dotish.
2: Si.
1: Igu chita ndanda.
2: Si.
1: Angafuna pika. Kuhika kunzi.
2: Mwananga.
1: Ii. None muli ya dunangu lipali uli. Nja kusubi nere. Anga kutahira kuhika pansi patalimba.
2: Si.
3: Si. Si. Kana mandiki ntudi na ngoi. Si.
1: Ate. Mugona nkuku hii nkuku moyona ni nkuku ine ya kutelekiwa
3: yes.
1: Ah ili tepale tene mukhanga to kwalango ndi munthu akuti afame madzi mugona ni nkuku ine ile ndiwe ine sinyama nkuku ra ini nkuku tangire tepale moda ida te yoyi na hiyo ikali modono
0: bado muvesele papa
1: na
3: ngalota
1: nsima patani nsima
3: Wadualira ni sajitatani.
0: Kodi ya ngabogo basi
3: hapi kwa. Wadualira ni sajitatani. Hipi mbe manyazo.
0: Mbe manyazo onji.
3: Hipi mbe manyazo. Iwe toma vesela.
2: Kwa nga nani muta vesela nga mwene pina longe.
0: Ini nga kwenda.
1: Ine pai. Ninga ndimwe. Ndimwe tatala. Ndimwe pai.
3: Ndwe mwananga. Ndwe mwananga. Panu solo
1: kukule. Ndakwata ntimo di fundu yavu. Kodi pundu buftada. Pundu buftada. Uyu mbara bwira simu ntukunora.
0: Uyu mbara nimenyavu.
3: Mwananga angada kawa bodoka bodoka.
1: Uyu mbara
0: nimenyavu tayi.
1: Mbara
0: nimenyarayi.
1: Uyu kubodora tayi. Langalani panayi ya pakutuwa na manjanga. Ninga menya kubukira kumulomu ateku kukutu.
3: Paranize.
1: Haa.
3: Inde.
0: Agora mbara kawa mbara nimenyavu mbara nimenyavu.
1: Habibi pina kubukira kumulonga tayi. Ndabwira panu, ndabwira zapeleka
3: mituru. Pia manyazo.
0: Ini kako endafi ndoko. Ini kako endafi.
3: Tai.
1: Ini ndabuwa zapirika mitolo na
2: hiyo. Mwasiye
3: mwananga.
2: Mwasiye.
0: Ini kako endafi.
3: Chasasa. Tuma vesera.
0: Arepa nini kakandi kume.
3: Iwe.
0: Kudime ya panto. Ata yu chaka baku jaku mbukwa kunimba kwanu.
3: Ine. Ine undone madidi. Ine undone madidi.
0: Ona masakala kunime nyesi na
3: peyanga. Ona mwana.
0: Ona.
3: Kwa bangeni zuna zana mpipi. Mwana oshu kumpasa utumbe. Mwana oshu kumpasa utumbe. Karota.
0: Di mache na mvunga ndoko kwa mpereka kwa mpereka
3: Ulonga, ulonga. Ulonga. Umatame.
0: Di mache.
1: Ine ni kena shushu
3: kwa nyumbu. Iyo umatame.
0: Iyo
3: umatama.
2: Matama mwananga, matama.
0: Nga matama.
2: Menya, matama.
1: Ukafuna chiteo. Pero wakwata kwanu, wakwata tani. Wana. Pipi wako sajapepi.
3: Wana.
2: Wana kutitikalisa. Wana kutitikalisa.
0: Ndiburu tuwe ni manini. Ndiburu tu manini.
2: Vete ni kapika bafi.
0: Nga konda piange ni kutunoni mamuna maskai.
3: Uyo machi muntu.
1: Do type
3: wana kamwe.
2: Ndafa, ndafa.
3: Ndipo pangene zone za sebila.
2: Ndipepi ya.
1: Bila saje simevisa.
3: Ambo nada, ine mwananga kuona eka pina chitene. Tandani
2: mwananga kuona pina pateni ipi. Sieni. Kakumbuka kuna natoe zangu pina chitene.
3: Ini ndikalonga. Ini ndikalonga ndikapiona kuti mangwana pina bwera ndipo.
1: Ine ndije nkhuku isi na.
3: Chikanisa. Chikanisa.
1: Wisi na na.
0: Mama ngere na chinja.
1: Nina gambe.
0: Ndina chinja ningaenda banje ndikifu.
3: Ana chinja njono.
2: Ana chinja
0: nkabe anina kwata nkabe nkabe jana chinja
3: muli
0: gariri anabwera ndina chinja nkabe
3: uyu alonga pa nyumba pachi
0: diskrupa ati amuti gariri zanchito diskrupa
3: pa
0: muli gariri mpapo
2: munalonga ntepuka
0: nkamana sachemera
2: kwa
0: chemereni papa kuna makwa
2: sachemera kwa chiri noyo nkamweno yasachemera kwa chiri Omu kufuna mwana kali kubanja rai.
3: Dai, vesera. Wakonda funa mwana kunda kubanja ndiwe. Tamune zona dzana ndikaronga.
0: Kazana. Kabe na chinje tepa chana. Ne sinza na sinza ne pa moto pese tsaira na tsaira. Ya mala papa muri garri.
3: Mungu nditabukisira mananga. Ne mananga.
2: Pai.
3: Bano wana kutabukisa.
2: Ukulangana ndeshi
3: dabwe. Mwe washate pa mananga.
0: Ne na chinje tepa pandisa suka marat mano.
3: Ine kusozubere kale kale ine.
2: Indi pai litadawa langanani tepa ndeshi dabwe repa na utsukambo maparata kupika pia didi.
3: Bano chipamaso bano tiyono kutia
2: kutia. Anenda kubanja kule tepa anapichita afitai.
0: Yamana anapichita afitai. Muli garina
3: kwele. Asati kuenda kubanja apike nsima tiyono nsimadi. Nsima ni kwa kala zentero.
2: Ini nsima ndu upika bando bano ya sapika ndiye pai. Deshi dabwe bano tepa kuchita mwezi antela upika ndiye.
0: Muli garina kwele. Muli
3: garina kwele. Mwana wakunjira wanga mwana wanga tabaya iwe neni
0: vansu. Yana garina afitai anapichita afitai.
2: Mude
0: kana tuwa shapika nsima na tuwa
2: shapika nsima.
3: Muli garina kwele.
2: Halo. Alô? Alô?
1: Alô, alô, mãe.
2: Mulitani?
1: Tiri
2: mwadidi biatu. Ah, nduku pemba mubwere kuno masukwano.
1: Kunanji.
2: Tiza chedzi pangono.
1: Chedzanji.
2: Wa, pai mwatani
1: kai. Mulipangirani kuti ndinafa chedzi.
2: Mafarambo asapangwa mbona pakhutu.
1: Ine funa ndivhere kuti ndinafa chedzi fuka kuti chedzi.
2: Fika kuno.
3: Baba kulongara?
1: Ine ndine nafika rai nafuna ndoku.
2: Anabwera mwatani kai. Anabwera. Abachimuna rai. Anabwera ndivhera nore. Mwananga no rai.
1: Ngati funa tibweredza chedzi pe mwananu ini khabe kutaira kudya nkhuku isi ngati na gamba rai.
2: Areka bwerani. Bwerani kuno.
1: Khabe, khabe.
2: Bwerani.
3: Ukamwene wawe.
2: Bwerani kuno.
1: Nasemba kai nankazi nangu na mimba.
2: Impai longa na ini nkamwene anu hai.
3: Longa na ini. Longa na ini
2: nkamwene anu.
3: Uya bwera zakala. Tangu ndipindi pe manyadzo. Dote na kala ntanda. Nkukumbo nkuku. Inabuga badabukeba mazai. Atete. Mkazi.
0: Ne papa nikaenda na mzari. Nina chinja ine.
3: Apo jabebi ningalonga.
0: Nina chinja.
3: Uyima mago pitira. Pitira patsogoro.
0: Ne papa nina chinja. Anabwera nina chinja. Ndinachinja.
3: Iwe unachinja. Ngabe. Abere kuti. Anabwera rasi unole ndi unole pida chite ndi pepe kalongene pano ini ndikakonda pepe. Nikadzirata kuti mangwana pepe nachitika pepe. Mwananga anati bwere pano
2: tsi. Pepe anapichita
3: pano. Sembwa baba musemboka chiwiri ungachita pano pibodzi. Anabwera basi.
2: Sembwa pepe anapichita
3: kirai. Ine mwana nanjera kabodzi. Kachiwiri. Nanjera vedai. Songu mpanga kuti wafunana wafunana. Kwata grafa ya koka. Kwata grafa ya koka ndokoni.
0: Mungakona kuja funa kwano.
3: Ndipepera tunakhale.
0: Ndiye mningenda vechi ndikukhaliata babaji.
3: Ukakhala banja ku ngopeza mama monamo ni dubwa. Anachita pepe basi. Kuri kithangwe nzeru zezi. Nompoti.
0: Papa ndaleka ini pano. Ndaleka tomelewa nsogona chita vitai.
3: Yangana mwananga. Nzeru nayo si yako tai.
0: Ndasemba kwa mama. So mchemene ni basa bwere.
3: Mchemenani. Ine tabuka pano chemena munthu bwera pano. Ngabe. So iye angafuna anabwera pontu yeka. Adzakusiya njira anababa. Tangwini ndisadziwa kuti ndakuona kale takupika kwako tai. Ndipepi kakone
2: nzoda. Pai sima na jemo bana usapika ndiye kalota mwatani kai.
3: Kazanga.
2: Ah.
3: Ana.
2: Huko na jemo masiku ya pika ndiye. Ile azito kwata uyi.
3: Yangana. Uona maneno atailete ile mwana kaninga ndine mamunacha. Iyo ulipepa ulikali.
0: Kaisha.
3: Kumbe mwananga taira.
2: Kanda wikambu mwatani kaya.
3: Ndipepi retu.
2: Pai mwana chumanambu ikambu mwana kunduli mwatani.
3: Uika mwana kunduli hini
2: ni nidubu. Kanimbu mwana kunduli.
3: Hini ndakupu watari.
2: Sopa so golo gana maungu.
3: Haa hini sakuna pindu pia ndi mwene. Kamwene alonga pindu.
2: Kampo jitani baso golo gana kamwene.
3: Iyo unga utaira usakasa usalika nhanda mwene.
2: Nisa ikara unoi pananga.
3: Nhanda.
2: Api wola kukushu.
3: Mwananga, mkazanga.
2: Mkamwene alamu. Mwananga, nao ita nga kumwa rano.
3: Mkazanga. Ninzere bozi bozi, kukupasa mwana.
2: Ngabe. Iye mbu mwana, waya ya
3: chini. Tumelewa kwa nda usogolo tuliretu, sambono.
2: Ndapa.
3: Mwana ukarenaye mwadidi kumpangambu, basa ya panyumba. Pala, ungafunjisa mwana. Ungafunjisa basa, ungafunjisa vida. Mwana angazua basa, azua vida. Afuma. Tangu kunende, nga tabuka. Ife mwana mkufa, iya nasale keni. Anasala nani? Ndiyo na zara mga bondu mkungu.
2: Ndi nampanga noyo. Anava, ndi nampanga.
3: Yangane pindu wa manyazo, tikaniwa ini. Ini, chokoro tikaniwa. Na mwana ubala. Kundi tikanisa.
2: Kama pae mwapifa?
3: Tumena lele kunda utogoro.
2: Antu, kama kandironga panchera po. Kudumaisha sasambu atani. Mwana kubwela kubanja yo. Shio, ni akampanga vita hii.
3: Ndipepio. Unatikaniwa iwe, na ini kubozi. Na haji ni mwanangazi. Unasamba dua setu, ndiyo na kutikaniwa.
2: Pia mara
3: tu bai. Mwenye bebi mwenye kabebi.
2: Ndi wanda kaba nsini cha sasa.

0: kozano mutipeze kunu shamwari anu shusha zinachi sinaironga bi goba nina mululupisa
1: uwa bontu unona nae bontu we
0: uwa goba nina mululupisa ningeenda Villanova nisaona anaye pepe yajitika Villanova
1: udabalo yoku
0: aa kwatu Villanova pijitika mwezu udamarosho
1: ahe
0: chemeru aba pitani kufa kwa defuntu mbalianu basa nje kumwa loro ya kumwa uyu no mafumu ya kumwa bo ati bobo shi mtegerego waramuka
1: kodi pepiri pisa pasa mbani vano pisa pasa
0: ati pisa panchunu ba ahe pisa panchunu
1: ndikuona ana chinchino ne balavi nkabe
0: alikubala bodi
1: mkaza ngankwata ntanda zitandatu zinomwe
0: piaka pitatu alipabodzi pano tukufuna bebe pano anakuwa bebe
1: mbana anaenda kati pumba kuti ambuya wandi asakoza kuti lodza animanga nchunu je yekulonga pizinji
0: na mphanza zathu zino tikulutu uchangalwa fiti fiti
1: kamala iyo leka kupironga bi pano ndisalongona nzukulanga pano ningankwera ntokoza kutimisa kundi ikhambo listru negra listru ra songa dinji bebe le
0: lista negra
1: ah ndikaza ndi listru
0: Bwereza malitru pano, malitru wa petrolio.
1: Na kuna mjibwesera. Mbifunza ndabifunza Zimbabwe. Shishona chino taura basi.
0: Pitani kufa ba.
1: Aha, aza chitatani.
0: Pita kufa kwa kwana nzizi nyumba uu. Yemba kada panisira dimbu ye.
1: Ha?
0: Wa kada panisira.
1: Lolo kambolosa.
0: Na mala menya mafumu.
1: Akulumwe mwe.
0: Wa.
1: Funa ntonge.
0: Apita nsumi.
1: Yeah.
0: Inafamba?
1: Ngabe.
0: Chimwa nikidatu pata apa na apa ngabe puruzu. Apa na apa puruzu kunyadu. Shwe.
1: Panabasa apa?
0: Kunyadu panabasa adi apa. Nangbana mwache ntoko zingiri walira. Mwatani mbuya joo. Sisha mwereanu. Tampasira katundushu. Yani?
1: Ndegirego?
0: Ndegirego wala muka.
1: Egwale zero.
0: Funa panisira apa na apa ngabe. Apa na apa ngabe. Na mfunza kudi.
1: Pakati pa michingwa.
0: Ndi ntenda tati. Ndi ntenda ngama mba didieni.
1: Ana abale.
0: Apo chikumunenza njanje tuwa. Kuona kwatu ni mafumu na njie. Nsiku zonzene. Alikubema mafumu. Nsiku zonzene. Lolo alimborosa. Nsiku zonzene. Bobo alimanja.
1: Akulume.
0: Bobo asafunga njira. Mikondo yonseni kuti ndegrego la muke mala kufunga tepa adzaenda kachemera munthu nangu kwenda kalugariwi munthu kuti adzachenese kunyado
1: kamala
0: shamwari anga Villanova kupida chitei nansambono wakumwa mabobosha
1: kwenda kalugari munthu sikudula
0: apa santu bas ngamaka danyerezero ambo kuti yembo na pulumusa ambo anthu pa nyumba ndi mwanambo achimunambo wakulu wadasalira ndi anafuya mudzi no
1: ngabe
0: Aparemu ni mpangani mabobo na mwemu hawa.
1: Hala
0: kukuwazani.
1: Kuwaza.
0: Hala chinchino munu munzinda. Una mwona siku babiache maya na ntikana. Leka kuswipantima. Hala chitabindu hii.
1: Mbabwere biache. Mbasa hini. Ndi pate.
0: Si bobo basiene tae. Si iye loro basiene tae safunga programa.
1: Ulangu mbani.
0: Unango. Ndi zombo. Ati zombo. Unga menya zombo. Unga malako mbema zombo. Nkazi. Podi kumbona pia kwa lingbanda tepa nkabe ntima kanonga wa suta mafuta zeti.
1: Nete kenyeka ndegirego.
0: Ndegirego nete
1: uligunda kenyeka nkabe.
0: Ana likukuwazika ana.
1: Kulumwe.
0: Anafikambu nunga panafike
1: fefa. Mbabe shee. Iwejo. Pika karini Zimbabwe kachitetero anduli rai. Uya na buwela na uku jini nga virongo. Tuwiza buwela na uku.
0: Nambu za mara.
1: Za mara. Za salira. Ana chinchino kupumbula adia.
0: Tomarange pangono yu ndi umurangizi. Tomarange ana chinchino wakuti.
1: Chinafuneni kwa panga zukulu angawa. Nsambu wakumwa ushu. Si nsambu wadidi nkabe posi.
0: Panapia kumwa piyachi. Ungama mkasareveja mbwenye pangono. Kwa yu watamangira kumwa pepe pia ukaribi.
1: Pina chitisa makamaka usabiziwa jo. Iwo ngabe sangula kuti ndi kwa wanji peno ndi bwado upi unakoza kuna kachitisa kuti panango ndikoze sempana na matenda nango tango ngaenda kamwa makamaka ipi na kuti singu kwako ngabe tango chivyonseni pidolonga zungu pena ma percentage 43% 5.5% apo pepe pense
0: Mwachemwemu chifua nchetete.
1: Ah.
0: Unenda kama pia ukali pia pari nte 3% pina lomba.
1: China kukwadza. Apo unga mala kupi.

0: Apo imu mkanyezira kuti unoyo munamponda mpaka papi makamaka. Mwantikana dzulo na dzana iye matama pia chino. Mwantopola. Mwenda kansumira chimwenyi. Mwamvalira mabatina. Kunjira iye alipia chino. Imu mkanyezira kuti iye habe kuvakupa. Pansi pantima iye pia msena sakumirwa napyo. Pai. Ba nukulunga na imwele. Kala nima mudziwa kuti ife pano ife nunga antu. Tabalo makusiana. Alipo nangu wadabalo na ntima wapa dzulu. Alipo nangu wadabalo na ntima wapansi. Ule analonga kuti pisi eni pepe pinapita. Pina banda. Mangwana tinacheza. Likanye zera kuti ya duwala. Azungu asalonga kuti kulekerera. Perdão. Kulekerera. Perdão. Sikulonga kuti muntu waduwala. Pire pida pondwe. Penu pire pida chitwe. Azungu asonga te perdão. Nawe sinonimu di esquecimento. Lero anakulekererani. Kwa chipide pide chitemwe. Iye, hadapiduwa letai, apimangirira pansi pantima, pana fundo pansi pantima kuti ngana pide ndichite, nsieni, ni muntu. Pana ngonepe, anapwere zafi bidza chite chibuzi buzi bi. Lekani nyelezira kuti ya piduwa la, apimangirira pansi pantima, kwache, alekerera, uipi ule udachitemwe. Simu, right? Anangwa zinji imu musakupwa na nzeru zanu. Sakubabaisani nzeru zanu. Kukukupisani. Kuchita kulekererwa. Kuchita ninga muntu waduwala. Muntu lero anandichikana. Kunditikana. Iwe jo musoro mwaku ndiwe benzi. Iwe nepanu ngada kanaufini ngada kopiratu. Walonga. Ndamangirira pansipantima. Ndina fundo nawe. Fundo ili pansi pantima. Leka nyerezera kuti nepano ndina pepi ndapiduwala. Ndina kulekerera. Ah, mangwana unabwera. Mbuya jo, pili bida ungele dzulu, pili nikadalezera maningi, mundi lekererembo, tangu nikadangwa. Ndakulekerera. Kukulekerera sikulonga kuti nima ndaduwala pili bida chitewe. Ndaduwala tai. Perdão. Nawe sinonimu de esquecimento. Leka nyerezera kuti inepano kukulekerera kude chitene. Ngukonda kukumangirira fundo. Penu ndi chitenawe kuipa. Tangwe mafala dayongewe andijigida. Ndakulekerera. Mbwenye mafala dayongewe. Alimuntima mwanga. Nghabi kwa duwala. Nansi kwachi. Ndina za kumbukira. Ungaza chita pontu kachiwiri. Penu kachitatu kachinai. Inepano nina zakwanisa kufungaza na pili pida longewe chaka icho lero sukuto matai chaka icho alonga kale mafalanewa chaka chile alonga wale mafalanewa chaka inepano nanji ndi kamulikerere iye kanyeza kutinimanda piduwala sikuduwala bi makaliru wapansi pano mbakunensa imwe mungabwera piliosu piliosu kupironga pindu kupichita pindu ipi kanonga hapi ato mamanja mwana basanji noli. Ine masezi kona kalana basa mbwenye makaliro, machitiro, mafambiro, marongero. Pio mseni pili kupangiza pa kwecha kuti iwe uundu wabuka. Nkati mwako uundu wabuka, wafuruka, wamburuka uundu. Tangwe kalamba tulonga mambo mseni kuti mundu asatongwa kukhala na uuntu. Muntu na uuntu. Pessoa com personalidade. Machive chizungu chinalongeni mana. Pessoa com a sua personalidade. Iwe ndiwe muntu. Pessoa. Chizungu asalongwa pessoa. Kwache nghabe uuntu non tem personalidade. Iwe uuntu ule wafuruka. Uuntu wako. Waenda mujunango. Pepo usadzaona kuti pachisa nembozi kukusimbambo kulongambo kutuwa. ngana mbada kalalipano mbada tipeza ngabe ungabwera kule anthu onsene tsuli tsuli chitikubwera chiko mbuto kulongwe kuti alikubwera paingana kufika pano panango natipeza chikubwera chione chibenzi chikubwera mbada kalapa udziwire kuti pepu unthu wako wabuka iwe ngabe unthu ukutoma kunyoziwa na anthu apezi Pachisa, ne mbozi asakufuna. Iwe, ngabe wundu. Iwe ndiwe mundu. Vose pessoa, so non-tem personalidade. Iwe ndiwe mundu. Pache, ngabe, nkati mwa wundu. Ngabe wundu, nkati mwa mundu nungana iwe. Ah, basa, pepe. mpana mpale unangala fika kwenye jindina. Ba, kode iwe tedao. Obwere sanji kari kuna apalea. Ndava kote avesere yonsene kwa. Hanafuna kukutambira mbanda. Sete dao alinjira depa. Wafika te dao. Funa kutitambira.
1: Ndafika.
0: Wafika na?
1: Ndafika. Moti ndabirandi zabwino. Zambiri mbiri kuma. Ndibazi bisa gaya nanga. Siziruka. Uwe mbo viro kuzambo ndibera.
0: Apo te dao. Iwe. Ukatenda kwe kukumbana upano mfunzo anda funende kutarika kwe kuku konferensia internasional de investimento ndava kukulu kwa maronda ina mani kadendamba kwe kulero ndenda kasuzumira kwa kwe chao mbanduona na maswanga kuti nichite umboni kama kwe kulu kwa litete kari maputu kwe kule
1: kumene kujaru kuna antosia na siyana ndine ndida afusa kuti musafutike kunduza kuti ndi anthu angati koma munduze kuti ndi maiko angati
0: basi ena
1: ndi adanduza kuti ndi maiko 20 kudzasa ndi 20 27 maiko 27 anali kumeneko
0: anango ndafika kule pinalongwa ne verana nawo kwene nkhabi mala ndabuka kuno ndati wako ndikafika na chinyenje changa chakubera bera ichi ngamu na uya kwa Malawi ya ku Zambia ndadzagumana zungu Nechi nyanja nyanja ba ndakonewa vaningelera Nechi nyanja
1: nada
0: chimwana ronga pano prosuprosu chingereza chakubera bera bora
1: wina ya kulecha ku China
0: ndadzaita chemera gamai gamai fedza duzi kuti unandipedza mongono hii uyu pina ungene kupifa kwene pano kinkir kinkir kinkir ndati basi uyu unabuka China rai
1: hawa ku China
0: Iwe wachita wapanda basa nao kwa kule zana, zulo, nalero Wapio natani Tete anate truku kwa kusukulu kwa njima na?
1: Kusukulu kono tete iwera Chifuwa umeno nani nsongano Nena kuti tete yonete kuti nchiani chimene ili nazo
0: Kwa ni chide siri lewe tete maka maka nchanji kati kwa kule Makusiri na kwako ndaveyo una masu masu wako makusiri na siri na mani
1: Onezi ujo kuna nizi nuzambiri mbiri Kuma jimene ndi ngangu gamba chusangala zanchone na kuti Chigawo chetete chidakwa nita kuoneta Kwa antuwa siyana siyana menata kwa kumene kukuti Chigawo chetete mbiri chumacha mbiri Maka maka kumbari ya za jire ngedwe
0: Pepe pasi pa mataka hivi Miyala ya guli Miyala ya guli
1: Malasha
0: Alipombo adapangiza kuti asafuna kubwera za sambadza pepe asafuna kubwera za ika mampreza munu kuti apelebasa na pepe pansi pe kudambo
1: Uda kazo numa mvera wa ile seri ndaka kuza zora onezi ojua wa mvaiwe kutuwe na waka mafuna adabwera kunoku Mwachi tanzo amina mvera wa ile si amina abwera na
0: pepe
1: Ugrani Ugrani ya idane na kurifuna
0: ita bwera Iwe tedamu leka lungate ilma kaku varajwe
1: Onezi ojua
0: Ufuna uni buse basa ba. Aruni mangwana ndi buse basa tangu na kakufaraji. Tangu ya mwono mwako.
1: Ugrani ya. Idabu idone tajidwi. Angola, Malawi. Kuna nisi mzopa tajidwi zote maiku ambiri. Adakala ndi jidwi kuti hai. Adzambi tse kwenchiro za malonda kuno.
0: Apo nzeru nede chita ba viola. Kuchemelesa madziko kunjo kuti adzasirire. Pina ife muno. Peno ana mpamvu zao. Tangu kusambadza pintu pya pansi pintu pya pansi pa mataka na pintu pya kudambo safunika kana kubiri nzeru nini jadidi
1: zona amarizika matelebwe nzizi koma sidaka machitike chakachiti chose sidaka kala zabwino ona ngati kumaputo pa janza thoma khala ndi fasinja kachiri chose.
0: Mhm.
1: Utaganisa bwanje kwathu kuno zida kamalele kachasi.
0: Tichite mulinga fasi ya
1: thumbo. Ah, yakanga fasi ya thumbo kuno kuna kuma sangalatsa.
0: Azinja komero kuona mambo wa dzikweno Dani Chapo. Cha atasirira pizinji kuno.
1: Eh.
0: Ndava atambira mphende zingasi kuti akajembo kukule kumapoto. Mafalamba nafuna kusiya kuli anthu onse ne adakwanisa kuperekeza mwambo nongonole mbanje.
1: Aje chikulu kuti twathokoza anthu onse amene adatengana mbali kuti nsonkhano meno yende bwino. Chinthu cha ntengo wapatali ndipo mayo meno adapezeka kumene kufuneka kugwiritsa ntchito.
0: Mhm. Basi FSR Radio Mosambiki nda koma njiri na inembo pakuchedza na nkwatushu Ephraim Tedamu no endi nani kulusika chiti mba nimpereka manja mwa amalongero achinyanja bukida nzidzo chiti chiti mpaka na chini mwaperekezo na ini ntono muna pano pa Radio Mosambiki onezi jo kumichini nika patabasa na Jokiru nda nkabi nda topi na piteni retu pantomatoma kari Jokiru rondau adabuka chinchino ushindi Graciano kujiri Alipitambo chinchino, wa, uno yondi Bartolomeo Paketi. Kune umuse mdati perikezi wa tisalani, tinati zona ni nsiku zina mazina, tati kwachi, munga buka pano, penu, kunja kungacha, mwani na nzeru, fambira nani, ona nani, kuti ubali uende nsogoro. Masi kwa didi, munga nivangwindi, na inakachita seya.

0: Ninavyo unanivunga.
1: Sasa wono.
0: Bidani bidani. Yawo kyamburuka.
1: Ima mari zizi zidarifendana kumuyi zvipi yapo iye ule wataya mimba ile akaika mimba.
0: Enda pambali. Enda pambali.
1: Enda pambali ha.
0: Epa. Manchene. Kuda nyosa chokambo yokanevo.
1: Nada yokas.
0: Ndabva riya nenda mweko ndikamamondi.

0: kuli kumi na matanthapa kuli kumi na manomwe zaseji zaset ndavansamo mukulimiza kulooza wana kuti umare ni solo wa gole lino avesera watu lakale kuti tsikwida kazikiza pansi kukumi na zifemba mwezi wa chikumi gole la tupiri kumi na libotsi dzanove de dezembro tushi milionsi ndamba kumbukira pansi kukumi na libotsi mwezi wa otubro gole la tupiri kumi na mawiri ndamba kumbukira tsikwi 11 de otubro tushi milionsi palikuita magole kumi na manani pomwe tri kwi kumbira sedigridwa kwa pita mkuli kumi na mashanu kumwe ida kazi kisino. Na tere, nchikana wanuyo lekane kuti yambe kufunza. Akuli buinu, tuka toka nisika, aliza kala na banja la kurongo soka. Nikalipo chuka lile na mai zaura, akambati iu soka pash. Kumarawi imbo sports boats. Ini nyimbo yokuchukera kumalawi. Wadali pasa mai Mary Elizabeth Axoni Band. Yungula Maria Isabel. Marie na Malawi. Niko mwede chukera nyumboi. Nchaku Malawi, de mbido na tsantemba ku Malawi.
1: TK Entertainment.
0: Apasa ni mpata wana wangu kutia pfunzi. Nekani kulimisa kutia roadway kanatu kwa nantawi.

0: Sesa. Sesa.
1: Kuno.
0: Mulipo?
1: Shu, ndi mwagwa kuno kadelero.
0: Inde.
1: Muli tani tu.
0: Ndi mwadidi.
1: Tili mwadidi.
0: Imwe bano.
1: Tili mwadidi batu kumimbambo.
0: Papa abu kapo?
1: Ape wano wakali pano waenda bochi. Nchini wana nabwela.
0: Nifandikari.
1: Nadideni vyao.
0: Fandikari li.
1: Haa.
0: Mbata pasa ni uwe ni vimpunga.
1: Shu, mwananga
0: kuno. Ichi chisai.
1: Shu.
0: So, karota nga bakuno nzukula na mpoku mfunzani.
1: Ndi na mfunzambu. Shu,
0: ali masusona ini bano nabwa zalongo na baba.
1: Mwana.
0: Pano pitu vya nyumba bano tani. Nzukula na mpoli ni kumpanga bi.
1: Mwano ya tani.
0: Mkabi.
1: Ana huyu unapewache.
0: Anapewache.
1: Shu.
0: Akuntuana anapewache ndende ni.
1: Shu.
0: Angazati kumana noo.
1: Ndina kwa za mfunza pewa hako.
0: Aina kwa mama, kwa machi basa kwa napeleka bintu.
1: Shu.
0: Anu mwaka zano noo, usee bwela kailikaini kuno.
1: Haa.
0: Kwa batepo angamate kwa napeleka kwa machi.
1: Kwa napeleka kwa napewache. Shu anafakundona banu. Mwananga ndiwe basa anafakundona mbu banu mbani. Pina chite ndzuguru. Ne yeni basa. Shu. Okamaso soso na hiyo bondu. Kwa mambo. Haa. Nina bwana mfunza pewa hako. Shu. Mwano ya tani. Pano ndo kambo pano ntuku ishi kukumbuka kuti mwananga ndi mbojena ndi anafuna kundona pano. Unyere zera pano. Shu? Mwanu ya tani. Habe. Malinga pewacha nabuwa nina mpanga. He. Nyama ishi. Mipunga ishi. Chakuja ishi. Ha.
0: Ndafika pano. Asa banantuli. Ne karota ne babachi sadifika re. Mae ni base kwa kama ima banjatwa. Apo hili nishite kujiratu banga dedede pa mashitofa hapa. Atukule kubonia na njara. Sa konamba gonamba pano sanyezi zambu famijanga pano. Mewanga babanga sanyezi zambu pano. Tenka jembo anole kuti nima ndi kutemu. Shwe, ne banja. Banja unyeza gombe, temba banja. Banja gombe. Kwa nishite pepi, niko nishite pepi banja samarabasi. Mabanja urazino. Apara kutu ndi kuchimi.
2: Odini, odini.
0: Pai?
2: Ansai.
0: Ndine?
2: Yeah. Ah, mkubuka wani?
0: Nkabe, maona nji?
2: Alimafu wakani ya mwenkosi.
0: Nkabe, fundibuke mi?
2: Haa.
0: Imaona diapo kutifundibuke?
2: Nakanyeza kutifuna mbuke.
0: Nkabe.
2: Nkabawani kafandiku pa senui kuti mwende kapa, mwende kapa, mwende kapa semboi kupai. Nakomu yuo wabala shumuna balachikaze. Ife, anihali mbape watu.
0: Indi.
2: Watungu, ambonga mkuti tinana atu, kulonga ifu ili atu basi.
0: Indi.
2: Nakalwa kuhili.
0: Nitepo kunyeleze na kwanu.
2: Wakuli kunyeleze ya kwanga, iu kubidzua bibira.
0: Kubiziwa asonga ba mchimuna ba chikazi
2: ba chikazi
0: ba chikazi ba chimuna sabidziwa
2: tangu labida kalefi pano tepano asalonga lani pisalonga lepa munga kwani samanga nyumbano mkazi na mamuna mkazi nampoli nyelezi lafi kuduli kubanja rai ulipa nyumba bako sombo yunga kala unga kala kodi pinasemba nemwe ulipa nyumba pape wachimamuna Papi wa chimamuna ulipa banja.
0: Ndi kulunga wachi bondo.
2: Pepe kabidzwa le. Tepa iwe pano unakonda unopoli nyeleza lafi kuti panango ulipa banja rai.
0: Kabe.
2: Ulipa nyumba pako.
0: Ndipa nyumba panga
2: pa. Ne munthu ngafuna kumvunza na mvunza kuti unampanga le kuti fika pa nyumba panga unako kuti fika pa banja panga rai. Bila kakalefa kwa pai
0: muti mule.
2: Ndi unafuna kuda bwela ndi pa banja panga.
0: Ndi chisele yaje kadu.
2: Ndi tepo.
0: Sibidziwa.
2: Munga kwanisa mamanga nyumba jasu. Numpoli nyelezi lafi kuri panangu. Ulipa banja rai. Ulipa nyumba pako.
0: Kapidziwa
2: bia. Haa. Shitana tuwa kaza. Chizungu. Enda. Nikanyeza kudu. Nikafuna ndikupase ui. Ndikupase dinyero hii. Kudu kakwanisi. Kapereka we kule.
0: Ini kolongu taira ni taira kwenye wanga. Ndikuenda kwenye kafuna kwenye kwenye kule dimbi.
2: Haa.
0: Sopo timu wabwela. Kutindiku taira ni mwansanga sanga. Kutu wate pa fane ni ule. Pikatema rai.
2: Haa.
0: Nishano kanu kwa nabugwandia ni mpini angu. Pili vinafunemi kundi utiti ndiku patire ni tani. Tani ndikuenda kwenye kwenye.
2: Akora fungula ui yako. Ui kalikofa wako ndike ui. Na uifa ndike mwemu.
0: Kalikofa nga?
2: Pini angu ipia ndike mwemu. Dipadi na ita hui, uike wono uike pati na faikeni mpia hui pina zaita na hui na machecha. Na tabida machecha. Inde, vesela pina ronge. Kwa hili pina kondelewe mpia njigani. Anafuna kapasewe uli sikuti panango ni muntua kuja rai. Nipe wangambu ini, nime wangambu. Nime wangambu.
0: Ishi mpabu bosti.
2: Fungula ugu ndikevu.
0: Wali fungula vya
2: nunghabini. Wai na mawima hili rai. Ya. Bebi, hii ni nyama.
0: Nikata kwanda mbubi chisai pa mwono kuti nikafika basa. Kukuli nkabi mecha chisai la zana ndabuwa ule. Akajia masamba juru ne mafuta ne nji. na kwa damu kapindi kanyama haka na bimafuda
2: ini, bangono hivi ukwona ini na kaunga kutatanyiwa kule chiteni mba kumalampamvu kufunza kule chiteni na nyuma mapemperi nendeni ipi nkazanga nkabishitika mishitika mkuyamba atai baby
0: ndi kutoma ndi
2: nda kufunza kani
0: ndiye nango ndashitambu na kwa damu kupokote mashiplageti ya wa menina nao
2: siku inango ndida zaronga
0: imbozi basi
2: vesera kuno ndida zatambira nguo kuli za nyumba mapempero za zimai andipasa kwa libanga wini mangwana ndiende nazo nguo inango imbozi nda zegumana nkabemu atenda zetaka igulira nda kupanga kwa nguo munu ya shota nda kufunza lepi
0: nkabe
2: mashinguwe neri ndaenda kunyumba kwano ndaka gumana mama kwe kula kuifara
0: nda hapa samba kakanguo nkabedi
2: pano mwezuli tashitarani tisa tika gula pintu nduli umu ate tika fikira pitirira ate mwezunango tirikuja mashinkino pikufikira afirai
0: kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
2: Uwe nyame nsene ndagula nsolwa mumpu na lero. Wabusa kapindi keka mbimalira. Inacheza wedi.
3: Kadi ahikubi. Mangandi.
0: Pai.
3: Waa.
0: Upika kumida munu mpai.
3: Ah, upika?
0: Ah.
3: Ndima mweni mbonyeni na mafala pa ngomu.
0: Na mafala lai?
3: Ah, inibano. Siku zizingi ni, andu wa sapejwa.
0: Ah.
3: Andu wa sapejwa, mbapejwari, ndima mweni. Mbonyi pinangu sofuna utumevu kubida buwana kwa ngomu.
0: Nidabu enji mtu?
3: Ini.
0: Ah, imwe.
3: Ini, ah, ini nduwona. Kadi pensinele pina buwena na mwanatu hivano. Siku zunseni. Ya satipeza indi tefewa kusuwa atani pedidi ne manjini msafuna kusama kupunzambu ndeka kwa di iye mwananga pina zese tepa nkamweni kwe kwa sabi zwambu nkamweni pe oo mkonga kuti asachita kupaswa nkamweni akukula na dinyeno zaacha kuchita atani
0: mwachumwana kujarai
3: iya sata parabasa nkabe pepi mamuna sabi zwa pe
0: jani kweni
3: so nije kweni
0: aa palu msakula nyama panu
3: wa kadi ukonda kugulako ntazangu nisinkana kubira nsagula
0: yani ne longa longa
3: bani ni ngakona kuti nkhabe dinyira kugula nyama la so yaoneka nyama ndije kweni
0: imu mukuvunza ipe mukuvunza pe nyama kubwesa ne mwanano pano
3: akubwana ndiye sepina vunyisena po nyama na bwene iye akuipatira basa nkhabe ne basa ne busy nkhabe mamuna kadi mamuna anda sampasa nsimusene
0: iye nkhabe bweresa chinthu pano pa nyumba pano mbitija mamuna ache sedziwa rai
3: kulongerato
0: wa ndi mwanangoni we nole?
3: Ah.
0: Ndi mkulu nole we?
3: Ndi mwene?
0: Ah, bwana tije.
3: Tije.
0: Mudzi acha nafuna ubwerese ndupi. Ne wono?
3: Ndi mwene.
0: Anabweresa ini mana ndi natambira.
3: Aha.
0: Ah, ndi mwananga.
3: So tuma kufunjisa uri pinango mamuna che sapidziwa nkamwene ulopenunga.
0: Ah, paimbu yemu.
3: Twa kupoka pinongene.
0: Ah, pya kupoka di.
3: Mangwana.
0: Mm. Hmm.
2: Ndagula nsolo wa mumpu kwa mala. Hapa ano chekuja nkabi ni tani kusabonto dinyero zinango timizira. Nalonga pintu rai. Lero mpibozi. Lero nikufungula uyako hii. Langana. Huku ni mpungo. Hii ni nyama. Huku dinyero nikafuna nikupasa dinyero kuduka pili. Ndugumana dinyero zinango.
0: Singa simbo sezi kati.
2: Inienda unii pisa chemiro anyo.
0: Onani nikubi zinga sezi.
2: Bala nikupala basa ndini. Para muje mwenseni, undibere pontu.
0: Madzana masere, madzana masere niko biri
2: mwenseni. Ana funze shkola, vale, haji, asambe.
0: Kwa basa kakule muma ui, ukwe kule kakule mkuni. Madzana masere awa nkwa kutu mbani? Ndipikwi?
2: Ni.
0: Ale ndibabanga la nibara.
2: Vesera.
0: Nona ndira
2: nibara. Mwana na ifebano ya ngenda kubanja. Anga funza bebe, ngenda kule na itani. Funo kwaze, upasu ninga mizi, upere kufiti kuna mwana.
0: Kwa di baba. Mwana
2: funze sanzeru za pesipesi.
0: Mkulongalonganji kani mwana.
2: Pano pina nensa ntepe mwananga. Mwana. Pana, ula zalonga lani. Wa, ini papa, anda kunda kunda shkola, sidaji atai. Na zabu sabinyiru, atichakuja chamala. Lero ndi kupasta. Ukona, pasta ya miwaku hii. Alikuenda na yuko mbu yako. Hii ni nyama, hii ni mipunga, hizi ndi dinyeru.
0: Niko kufunzani.
2: Ndi kutuwa shini fini?
4: ngavundan papa mama manza kaninga
5: ditrede
4: papa wine mama wine ne ngusoma
5: jina kwanda kare pano kapindi kamanja basi
4: akula pano mwendo ngombe pano mwendo tauje kabodzi basi pano mwendo
5: sene kwa kabodzi ale bali mukakondata
4: ye ale kwa matimbira kwenda kwenda huko na kwa kwambuya cha sasa ndiko ndiku vunzeni maya takitada ni ya maya neza kuvunzani nkabe
2: aina mbona
5: bide
2: bidefe
4: We chinchini papa na pagulani vindu fangu kabe samana kwenda kwa mbuye bebe ndikwenda kwa mbuye
2: bakako ndina kazulangu bana mungala ungala
5: chimena mbuye kutada
2: kama yatu ali pano
5: bila kadi ndioneke
2: ni pesa ndiye ni maiwa
4: akusabaleza
2: inde
5: ine
2: kuti ndiwa kamanga kuchemele mbuye
4: akwe
2: kamanga kwe abwere uire wenu
4: ndapita
2: akagumale banjeni na banjeni gumanani kuno
4: afo mukundo navi mba
5: pai nkazi yabwera
3: kuno nkazi ani
4: Karota.
3: Ndiyo kati mankandi.
4: Inde vona.
5: Kama kaluma buu kaluma.
4: Sibwana tamanga ndatumwa na papa alonkachimena vona na mbuya
3: kuko. Kuko chivu ngabe ntokodza saka wakonda kumwe.
4: Andati

0: mfano
1: jinangu ni kapita na kwambuya na kumala pantondo akumambo sumu wa shizungu
2: yu ndio mwanaji
1: kumambo sumu akamama sumu ayangweza kula sumu mbu yako kumambo sumu
0: kama mkubu ili dada shika kulisa mbidi kula sumu rai
2: zema
0: mbaki ya danani mankeja duanyi
2: tesebi na shiki na
0: kawasa
3: leo kumleva para soma ya kwa hivyo wangra ya papanyumba ba hivyo wanera bana
2: I'm going to go to the house. Kwa mfunza mbukale kuti mamuna kula sapidziwa open ngapi. Kabe, ife, tatana, pekula mkata. Lelo, lelo, lelo. Akutahira isha. Kuba njila, pekuba ngapi. Ne iyo manachi.
3: Iyo
2: kuma kalira kuno. Kuma, iwe letu. Ukule mbudziwa kuti pepi ni sambo nungwa kuipa.
3: Sia nandilandi sambo. Ni mwanaya
2: nandilandisa. Iwe mbukupa tepa, pia kuipa pepi na mpodu za shiti.
3: Na zapi chitambu ini?
2: Na mpodu za shiti pepi. Nipini fia ududumeka. Ni mamu enetu. Mama nakufa mabasa neo. Aonekela pa mabasa asha, mbasha, chokolo, chon vinho, sai, rosa, agosto, massacre, Alberto Ernesto Domingos, Carlota, Páscoa Carlitos, Chassassa, Rosa João Bisca, Conchini, Amarildo Lubedo, Sarani.

0: 문춘디 문춘 문춘 지롬보 마친 크로모랑 하비고 주워먹고 심바비 다찬자이산부야 티토마단타부기라 치사지마툰두 오늘은 슈트인지 지워구나 코미노보즈노 빈디에지마 구마샤노 23 horas e 50 minutos 일토고지구나 문춘한구 마시구 마시구 아디디누 제자난
1: 부타우 사바오
0: 부타우 사바오 문쿠릉게라 코피엠부야 부타우
1: Vai
0: fazer só um motivo. Ah,
1: entendi. A mulher
0: vai no papo. Nada de vai em um babai. Ah, mas
1: em culo a cociana que tem motivo
0: na rádio. Ué, eu amo para o
1: Nada, nada.
0: Da comeiro. Lembra que a gente dá uma igreja, peno, que a gente dá um chimitar, que a gente dá zinza da feruca.
1: Nada, lero nikada kondi kada choka gana nika Zimbabwe da figarero kumaulu unu.
0: Ah, muta bempira ke ma Zimbabwe kan?
1: Nada di kendra mpuru gama ya bizu.
0: Ah, he? Muta jita na goso ntundu anji kan?
1: Kena renga limau.
0: Limau? Ah, limau zaku kamuliwa kamuliwa kari zisabwela uye.
1: Nada, nada.
0: Nchibutiri?
1: Nada, limau cha izu mei.
0: Ah, Apu buka wanu kwenda kazi kule Zimbabwe?
1: Ndaenda kana makurenzi ndaenda ari ku Harare ngopaka sengavara rengira kupipa vya izinu pa murewa.
0: Ah, lima uzizi zakatani zakula nunga solwanga?
1: Nada, ndimbokweni nga solima nunga zozwe.
0: Apo chita buka kuna kwenda kazi pikula Zimbabwe. Hai.
1: Ndaenda kali mumbona mizili lima zimbona kazi kazi kimba kata Zimbabwe.
0: Ah.
1: Katsuri bara maburu maburu bara kuno.
0: Ah. Apo mufuna kuva nyimbo yani mbuya sabau?
1: Ilivali kafura Pamela Nkuta.
0: Pamela Nkuta. Hei. Hei, mwemba mandine nsiratwa. Nina nsaka nsaka. Apo, anafuna chanzaya na nyimbo ni mbani?
1: Tugamba ni mwemba mga jo.
0: Takuta.
1: Mwela kuna agazangu, mayali simoni ya nangu Izaura, Karasa, Rita, Abrahamu, Abeli, Joliga na wente wale ukurelega rati mosaliki ndi kwa fatakuli mafrikado vati.
0: Ndakuta ndine tinati tiku tsanzaise na nyi kuimba kukwa Pamela Nkuta.
1: Napenda bae.
0: Tiripa bots. Muranziwa. Kuimba kwa Pamela Nkuta.

0: muranzi wa kuimba kwa Pamela Nkuta. Mwana kudada fala mwana kubalika usho nziku ya Afrika tusu. Tatsanza isambu ya botan sabau buki da chisa jamate usansamu temba muna munzinda watete. Nipereke mpata kuli mfesero kumalisa masiku wa didi.
1: Usiku.
0: Masiku wa didi. Nukulunga nani? Samuel Paulo.
1: Samuel Paulo.
0: Mukulongera kupi?
1: Ndangula kuna kwangu.
0: Nekuva kweni?
1: Ndikulangula kuna kwangu kunda zonani tapadoti.
0: Ngunda tapadoti ndi district kupi?
1: District matizi.
0: Ndi mhimpa ya mkondezi mkondezi tepa?
1: Ya, mkondezi ya resa mua.
0: Nekuna imwe?
1: Ya.
0: Apo tani mabasatu kufika madiri kweneko?
1: Haa, kukulani muna bwino.
0: Tingafika pa Samoa na pita nkati mwachi tepa?
1: Mungafika pa Samoa, basi mudu cha Samoa, basi kwa lecha kuno.
0: Kwa ngunda. Ndipa ngeni mpapo mbu ya Samuel Paulo imu ndi mwakumalisa, nyimbo nafuna mkuva njani?
1: Nyimbo ni mbunimbe ndila ndi Anglikani Voice.
0: Anglikani Voice?
1: Haa.
0: Ndi anafunemwe. Anafuna atsanza na nyimbo nemba?
1: Yuna kuna angalali na ayo, agazi wanga yesu nadi, kukula abele wangu, azagalia, ayakobo, ayohani, anaisoni, kutagula uyudazibu tekezi. Mwonsi ya mina ama nisibio kuzi angalali na nyimbo yene.
0: Imwe, muna kwa nisambu kwa panga nzano kuti, ndimu wakumalisa?
1: Nita kwa uza.
0: Apange ni mbapo?
1: No, I remember telephone in the normal is the same answer.
0: Majita Madidi. Did you put in papo? It is another visitor?
1: Zubom.
0: The Kumva Kukoma. Hey, and the Anglican voice. Ulimu mwonsani wadakwanisa kuchedza na Radio Mosambiki tati masikwa didi takuta pikuluka kamwe. Kumbatido wa mhinza wende kuli nomeni toaja bukira chisa cha Francisco Mania ngamuno munzinda wa tet. Orlando Elie chibukira chisa cha Chingozi Pafipagi Roberto Amadeo Bukida Dibi Mandie in provincia Manica Albertino Domingo Chibukida Femma Boro Mandi Distrito Shangara Tironga Distrito Marara Tito Madan Bukida Chisa Jamatundu Muno Munzinda Watet Chizambo Pontuna Botan Sabau Bukida Chisa Jam Tironga Mateus San Samu Temba Muno Munzinda Watet Nyimbo na vesele mwisha da ipemba ni vesele ato kumalisa ndi Samuel Paulo Bukida Gunda Samoa wa ndistrito matisi. Mga vezi ndikiru jato nkulonga kuti nzizi uwa kweni natu chiti. Paka na chini mwaperekezo na ineunezi yo jopa kaluta kumichini ndapata basa na Virgilio Jekeseni. Nyimbo mwonsa netati salani. Ndivangwindi wangulonga kutita enda mkachita seya. Masi kwa didi kursensa.